roke nang tekungana ngalon angotere netangkungana yanangaku at kam gawa inuptang hinghing at yang yanang inak panam kihit ngera laal laa na sangula calong at tarik na tutaku ag yawa ngayak trahayin yanang na yang lere el talo kayip tarik ngay tung na ipati ng at pinla ngoren ramalun ngay ag yawa akahalun ngay ag yawa tangam trahayin yanang na mihoy na hayang lel singula ni moral ni story para abtayo rongong he kanuna abtrahayin indyakin na mihoy na puyan ranamalun tiik.